Opo bi opo baby wa pena bra aka aka because kasa de de e ma pena mo fa ne kodi fufu ne nam ma pena fa ne ko ne kote na on kote na mo ne uya o su betu nya na ma de atiare o tiri anu atiare e ti asanke experience powered by the big y 102.5 up in